0: bamura bona mwimuke kijoyiga bwakere kimuke kijoyiga abikizo bayeka bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumuhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makuru
1: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
2: yawaluo chungurugo kinyi pinyoru wandiwa men
3: badugo bane tubo khaggi asika ga makanza jo chola yala makanza ko la re ha kya wo sia mure ni go bo khaggi ga the rakho behla
4: tuai tubwa khaire bimke tugendo mirimo sai sai kumine mo kwa kya
5: de giwa nga ya he amaga ni ga yo gwa mana ba ngwa nga anda na te nga ye wa
6: tubuke ekitabori bukere tuge kukomia
7: noboka tabori tugane gutaba chambiri
8: tolamuka na tongo tokende kosala mosala
9: mokaboka tukutuna ma senti bokebo mure ayo mokaboka tukutuna ma senti mure bokeje
10: Unasikiliza Mazingira FM.

0: bamurabona mwimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumwezehera turakere umudagono amaishi gaza kuba makungu
1: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
2: yawaluo chunguru ko kinyi pinyoru wazi wa men
3: batugo bane tugo khaggi asika gama khanza ko jo chola yala tuma khanza ko la reha kya wo sia mure ni ko bo khaggi ga the rakho behla
4: tuai tuwa keire tumke tugendo milimo sai kumine mo wakya
5: de giwa ngaya he amaga nyiga yo bezwa mana bo ngora ngara anda na na se ngaya wa sna
6: tuuke kitabori bukere tuge kukomia
7: loboka tabori tugane kutaba chambiri
8: tola muka na tongo tokende kosala mosala
9: boka boka tukutuna masenti bo kebo mure ay demokati tukutuna masenti mure bo keje